kase wo hunu me no ati wo nsam ahare ya mede wo hunu me ni mo nya no ati wo nsam me ka papa bi mo me da no wo hunu me ma ati wo nsam ebrade ma ne nyi wata wo nsam ati da kase wo ye die po na bie bie sa ebrade bie po kase ya ma wo nya wato na o ma ge ya wo die bia e me di wo nsam e san se de wa ge sila ma Dumeno, Eyi, Ewurade mu abrabọ, Eni wa tan fun se. Ti o ye wo se ba no, obe ko. Wa abrabọ mo se ba bia. Wa ye wo sase, obe ko.